Faith without borders. Faith without borders. My God. My God. Me say, sa sa sa ne wo papa no mami fia. Ye mu kwasea wo bebregu. Yesu te mo madom ye fro so wate. Me tumi mumi yi.

anapai kotoje nyina beyi nyame aye na techreme nyina danase na akase nyame uye kokroko adom ene asumdwie a efi eja nyankopon ne erade Yesu Kristo anopai enkao ewo baby bia utie me asampa mre na utie on asampa 94.7 anopai minim se ne amekae no utie dia na me se adom kwa edosu basi se ya fa adom ne ya ye de akansumdwie ho na ye kache ose adom ne asumdwie ne efi ejenya nkopon ne erade Yesu Kristo enka wo ewo ba bibia wo tie me adom ye kasa adom ko enya asem ketua ana ye kasa asumdwie nso a eno nso enya asem ketua ba ba bi efiri no kra na sa ye me hu efi eje nyankopon ne erade Yesu Kristo enkan ewo ba bia wutie me kanim ho a wutie wo mpa so ho a woda adwuma mu a wa ye peace ehyehye wasum anopai adom ne asumdwie ne a efi eje nyankopon ne erade Yesu Kristo enkan enya sem tra na maka kire wo sa no asemu emu oduo pa aya na me pese wunya daje na wodwene ho enipa ne a obeto ye ne ya watetee ene ye a usuru but I'm introducing a new message to you. And the book of Romans 12:2 it says, do not conform to this world, but be transformed by the renewing of your minds. Obey den ena wudi adwim fufroye. Ene se esese unyankopon asem a watro ama wono. Eno wugye sa asem no tumi. Na wudi hyehye wasum. Na nyame asem e control wabrabo. Asem no mu ena baby watro se Awurade ene mehwefo. Na Awurade ye mehwefo dia nya dia bibia ebehia me o mame de wira from edidibia wujame eko nsuo a eho juo ojuju mikra na odemefa kwantrene so nidinti seminam esum kabibo mu a misro ifi se onime ene wo ho na ba nene puma ne chichi mewire na ba mehwefo no na ba ikura no ene ne puma e chichi mewire na ba nene puma mehwefo no na ba nene puma e chichi mewire bawo se obi a ne wira ho ne e chichi ne wire oh so ti ase ye but me chef one na ba ne ne puma e cheche me wire se mani to aba na nim na mani to puma na nim a na me wire cheche me wire nho bi o na makai se me wo obi na makai se me wo domeri me bi na makai se me wo bambofu obi na makai se me wo chitafu obi na ba wa ba ne upuma eno ne cheche me jure.